0: Yura da kalak sana. Nyala na ya lan zen dam ni miya. Nyura mara kutte ya gul zen durin zaso ya nyala zen. Kam la akure yese da zi litarin ma. Andira kunguna rasari ne gonu yisi a her gi kudu. Kurun gala magi awla ya nyura gul zen teira za. Da yi kuru musamman no kuma kumbude tada nilewa ba ya zamzi. Kwa shokoro wal zina rasari shuro kuma gozana ta muwa sen. Pulompi no ta muwa sen nare. Kala shelan awa sadi mbama ba. Tara kama e haya za goza e sen. Eza awala tara ronji kadele la e sari. Tara re yerze ngam du soro walja goza e sen. E sari. Tara re yerze ngam du soro walja goza e sen. Kala awa shima ariyan. Kamnya loala rumbilji ni ambe. Kamnya da zir lanji ni ambe. Da ishi amsa ya nziriyo ba e zamzuna ma. Naptunilewa ba e zamzuna ma. Bladia e soda. Nyi kurun nilewa sayro ye gonum le nimya kamara man kanidiba munjumba ala man kanidiba munjumba le ma sai ma mayo ngoni ilmo min karam karanum foto kam non di rum ngallam do kurun min so gonum le amma sai are gi kanza biya kashar olo na sayro ye kam la aisha boroman kalamin da janda woro za isa isa malera daga na gana fi ne wore yake ganange duliro imla hoira jin ne ba ya wala shin kuma kam mudu ar do kare gi sho da daji ku biya nduya e kam de nele fa ba ci da masirin a kalu bale kala kala surin robuna ba e mbe tai da nya le lan kap san nya o le o kala kala wa jin
1: kala zoro harami karantu ad bayan do ne ci da ma nele fa ci da kanji more baba musa mi ti jani da fangau tenas kumaro kala jiri na sha do ne bana kanji more na sha nele fa kin join kazi ya do ne sande sorin madu bayan su ta fanka a daji kwa naftun dawa ya sauya fule ada kirin ya isha daji faras kram doni wacire da gonya konya

0: kila zoro harami karantu tumangana tamtam play adia panwa suro paras karam tuni taji wachren adia ma lokto ad radio mda was kam rolo na ma modu doni suro paras karam edin zande tin de kila balte doni yim kanjimari dinai lan paras karam tuni wachre de ita gatin adia ma suro paras karam edin ben kada pantina kwazol manelen yin ndiro kanyen korwa yak beji suroa suro korwa yak adelan taji yim kwe shima yim dwene bana kanjimare dinayo. Nye ndu bana nimi ya sandu. So yim dwene bana kanjimare adilan. Mashima bana nimi nwa. Loktu dwene kazi yelan. Adema amdwene pitina ya zamzuna mada bana nimi nwa. Musalin. Daji kwa zol mana ilengye nandiro kanyen. Zol di nandiro kanya wani mare daji pa nyen. So yim do ni balte kajimare dinaye kuy adin. Zol lado ni andi abo ni madia sandima sipur uskupal. Diyo lar pal uskupal diyo aras ke sipur. Aw sipur lar sipur fal u. Diyo indi sipur lar aras ke diyo yin andi abo ni. Daji lengye zol mana ida kota padinyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ala jari.
0: Wa chire
1: ndam.
0: Kile wasle alhamdulillah nduma na jinta nande aboni. Mashallah.
1: Isa Musa mana jingo itam garinga okata pela.
0: Gila Isa Musa nya karinyan.
1: Mashallah jamia ngeo barna kwanda wa so hero gongena.
0: Naam.
1: Mashallah, we fangudu maudu fangana kala kanjimari katenden.
0: Naam.
1: Haya maru kutu kama maru mgawe guzuna yedi au kanjimari cha man au ande musulawa matana majishima.
0: Naam.
1: Kuma ande au ngawe kuzuna du kuzuna ya ande nepsinde musulawa yedin mashimi yen kal kam guru ay kal room sanjya ma hero bana diye ya karnumo ya kanjima ri aw kanjima ri ya runya konde kollimi leji ni ay bi anyele ni mi ni ay ya runya ga ay shiri suro kanjima ri karama hero bana diye
0: gala so Isa Musa nguro doni koi tamgare lokta gonum bonum kurati ma nye banum da yemain. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa chire
2: ba ala ali nakliya
0: class la alhamdulillah
2: da abba umar sai mana jinguda ga na ranyel
0: kula abba umar sai nya fanyen
2: ade ketta ogo sai kan zun ne ulari yin dani balke ka kan ji mare
0: na'am
2: ade yawa ma gullin be ya shi kan ji ma da tsara nan sai da zu.
0: Naam.
2: Kaari kawo amare sauri maro amde kuraya ta ku da sarin biyaro en kamare biya gana kusa da sindi uriya sana ro ma tsira za wata maro sauri na sarin nan sai.
0: Naam.
2: A kutu ne koro di ma de ye du bara na san du mo shin ma bana jiri di ma a bana de bana sai ya kam kan jogi bana.
0: Ade.
2: Ade da ya ho dukar gullin ka sarataro ni bana de dirin miya ku amso do le bana ya nan bi amso le bana ya di.
0: Ade.
2: Ade da ku bana da tai da zango wa gulte ba am gade ga san lokte ga na ga fitri yancin
0: kula zoro abba umar se ngoro ajana reme da jinye lokta gonum bonum kurade ma nye bonum da yimayen taji putu notna de ngozo le ande abuzna. Assalamu alaikum tuangana gana la torisi neto kembeji zol nziru gotimbao wane mara andia kirini mirolo numa rangnu mwaltum andia ponimin kwa zol andia bozuna. Assalamu alaikum.
3: Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala zawana mara ali ala kawiju
0: nda watu
3: kile wasile
0: alhamdulillah
3: umazana gubiopo mpumari by part mm
0: nkila bazana nyakirinyan
3: dono yin banke kanjimari red cross din ai
0: ade kanjimari din ai
3: kanjimari din ai aran ne da ngwa ngwa da rin da su da
0: amin
3: amma shi kanjimari yar sana ada zauro faida sana itis support sauduna moral support sauduna financial support sauduna ala sai abara
0: amin
3: idan da rengara tsatar da rasa sara amma soro samma bana sai fata fatoro nguron nguroro lakal gamma no sai stage rasa amara da zauro maximum support sai yana ala sai abara
0: amin da jiri suro nguroe bana amkan bana kanjumare kadamura da zanan beji mashiyaro waljin kuro amdone hijrawo kada bulanza kwalza kwason waltai bulanzaro waltai so kwane mare nashan zaru kwason naptuni lefa to ndide suka jiri am ad bana murade zanawa duso sayya bana jiya sande
3: murade zana da kuma misalo bula kuma da tare walta in son be misalo jiri abada musu guza mala so kala balge sar burasalkin da zai hausarin biya alza tsero bohol laze ya tsero monti garze na ajirin ga yimura da tana mashirin da lakura garbe Allah da kuwa sai ya san ma soro jiri a umara da zama kungun da so kinzan da so kazumun da so nan ma da jiri kuma da fa ga labare ba su kifin da la kayin da la sama sa so sai da kin da rambar isin
0: gila wani mare zanna gubi pump mare bypass wani mare kuma million fal na min be ma futu robana dimin
3: arin gila mare gullun ba da ta ma shi bana da awaya mana musulmi amma da kalamura hadis kin men ya kin
0: na
3: kuma mana da yar nan karo da kuma bana dole mashi mu dimin ya mana ro dimin kuma kamla ajiri kin jala miskin duno gana ro dimin amma to ya mara na kamla don dilai karero yari min amma are idma annan karo kamar lera wa ja duya mu la su saru na yau mai izin arin
0: ne kila sauro
3: wallahi da halam dimai nan karo da bana tin da zauro

kala zoro harami karantu ndara sami tapis ko skuno da wa kiruna karatu manyalan beji tamtam fulayya adiya fanuwa taji kuma loktun da sa tullur reta swa ka loktun ne faras karan bende kutunum gule da sidina

0: kilazoro harami krentudaji kwa suro paraskram doni kutunum gule droga ya foto adata dei ndiro zolmana ndiro kanya ande abonu kurade ma kutundo sadaba ngui na doni paraskram kutunum gule kam lanta ba kam zorte ba o doni foto na shandon sudin ro kazi rol zana beji rolo no ma lajinye bonum ade ma daji ba ngimi amu duro gonya zanden yan sau kazi doni kutuna ma ade lorom zutun duro uma bale ari paraskram doni kutunum gule da itagat kikin ade mazo ladoni anda bonum kutum da bengumin made sandi masper uskupal deolar fal uskupal deo araske super au super lar super fal u deo indi super lar araske deo in anda bonuya daji nande kutun da sada bengui daji kalok tuban natbaro lenye zolmana da gota badinyan so daji kutu zamiye da panturo assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndawa tukilewa.
1: Wa ala ali ndawa tukilewa sule Umar Habib Ngura Gambori wa chile kalapala dawa karantuwe.
0: Nkila zoro Umar Habib. Aye paraskaram kutu nungule bom.
1: Alhamdulillah kutu ili.
0: Naam.
1: Wa chole maudu kurao taida na mgonuma.
0: Naam.
1: Yim doni ku kanjimari
0: ade dinai
1: ade borhaule ala andian jimallo
0: amin
1: kanjimari ala da washima borhaullo
0: ade
1: ade da kuro kan indi me da ala mai andian jimallo
0: amin
1: kuro kan ya kame ande tarare katuni ala andia kaman da so kanjimari marutsiri
0: amin
1: kanjimo din biyaro wallahi na ma dinar makaje ce
0: ade
1: kanjimo rifa da masan masa yaso dinar ma kutuzo da ya fito bayan dima da kuma shi dole am'a wanda career sai a wazo isina au kuma kin da so san masa kutu sai anjimo min ma shi kanjimo din zamru ma da sana kaddara ya kata kuma na mina ya kama anjimo lim a wala banan min kauri ci ne kama anjimo banan min au duno min a wala rakusir nan me ya kama anjimo lim banan min ye da mu je no lo ma na shakka so ne so ci da a ce ne kaman da kan jima lo tudu putu do ne kuma mai ya inde putu am do ne a wai shi azam do na bana do ne ngai kuma sai ro a kunta wasan sai ro bana sai inde mu je ma putu kuma ba za na go ba mar fa fa kuma na zan miliyan falin da ya ayi ro bana sai na bayan dima ye da gari wande so amma ne sa kata so dai mu je ma sai kan jima rin zan amma ne a wale zam duna na shabbo wallahi na te so na sharo ne a wala kumbun zai so na sha wala ne wan zai so amma to sai bana da ta dai anela tar da di ala da sama da anjimal zai ala shi maka tara tara ta da cin
0: amin ya rabbal alamin an kula zoro Umar Habib Nguro Gambore an ya lokto gonum an ta bonum kurate ma nye bonum da yaman assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: ndawa tkilewa
2: ya tkilewa
0: masha Allah ndumana jinda na ndia boni min ndumana jin kono mdungila rasuli mba dia tumangena gana la tarisi na network ya nasha nzimbe andia kareni mirolo numa daji nye waltini boni tajarami karentu paraskara mdwene kutunu mgule kareni na karau darasun mitapisku uskunu da uwalan. Assalamu alaikum.
3: Hello, na wala mura.
0: Ndawa tukilewa.
3: Kilewa sey.
0: Mashallah, nduma na jinta na ndia boni mi.
3: Mohamed Bukar ngaranami.
0: Mohamed Bukar ngaranami, paraskaram kutu nungule bom.
3: Ade, ade.
0: Naam.
3: Kutu nyari kima.
0: Naam.
3: Lei kan kwana yari gana zoro njibo jinde kwa tatu bana tina kutu yande kumnati ya bana suri yande kwa tatu sutina lo.
0: Naam.
3: Aar ma ko kuti yo ndi gumbul bo ata be adiri diri len na feso ay da kirin da len wala karan do ko nan ma ko kuti yo
0: ngla zoro
3: a da gumnati andiro bana su ri kwata ci ma da andiro kuti ya da bana su
0: ngla zoro nyu ras kirin yana Muhammad Nguro done Muhammad Bukar Nguro garan name abonum kula de ma kutum da ba ngama ro assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: ndawa tukalewa Masha Allah konum duga na lasi da zina nduma na jinta na ndia boni min Mamadu gonje konum daga na la hamne
2: yangala hukutin yade
0: Naam
2: kibane gareji dambuwa yade zauro nanan dai shodi da kake matuwa da kotan da yale awada na da zauro ka
0: Naam tasha dambuwa
2: zauro bi nan wallahi shodi kan kada sani shodi kake am da wallahi ya runya ka jinda su kokan dula ya le tsaro zauro ba ci bana
0: Naam
2: wallahi kokan dula ya le tsaro am don wajin tarafa radio radio inar road da ta na na road da ta sai ada filaro

0: a kutunum gulela na done kwa zol mona da walte kanyana anyi ay bonum kurade ma kutum da bengamin putu pantana dero daji lenye zol mona da gota gonya konyen so kutu jami da panturo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Bala dina watun
0: da watu kilewa
1: ya wa mudu mai mana jin
0: modu ndan ande abo
1: ngara nam shamin
0: ngala modu ngara name faras karam ko tunum gulle bo
1: ma yango de na
0: nam
1: andere fona tar isay mara de khade warnal asuna ga sai mara de khade
0: ay waz
1: fona ta shi sha ulu amma kanayin de
0: nam yawa dai futu asuti robayen gamina
1: ya futu azu ne kuma mai da sarauniya bulan nan mara mai farko koji
0: ade
1: yawa ade ne dai an kura fulata da guza ani borno da fulata he sanai da sakai futu ga kun dai futu ke sanai na kunwa
0: nam bayannum da asin gina ro wallo no ma fulata done feya kararan fomza kulo amso yoro ga sayend gwamnati kalze shima
1: aha aha panje na chatta bornan hatana waya ke ga santra waya
0: ngila da jin yi na
1: kuma mata ki gwana fulata siya soriya bundu mun wasa amma mata ki sanna fa yana da rewla
0: lardi yare
1: a kujen abujan kujen abujan
0: na'am ngila zoro daji a modu ngurodo ne garana me inye bonum kurade ma kutum da bayan gumaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Bala yari dawa.
0: Naam, dawa tikilewa.
2: Om dire zauro karau.
0: Ade dire.
2: Ah, buro selekin mana wa cire di gonge kuchin. Denis kana de hayya maro yim bana yirumar awodo yiller de ma pitina kalzina kuran dire adama.
0: No.
2: Kamme shi nan zin be kuma skin zin nan zin bau titi sha bana taidiro sulu 20 da kajit wani kunnu fuzi wani a wangai sudi yo klamin faral da kuma skin bana tarma
0: adai
2: amma diyan bau amma nu yana kaman da zurniye kuru awodo zam da ma kaman da awodo suka kam sa graja hamjin da ma kundon delan sa pasato biu songuja
0: Nah.
2: Awodo tuwa bama sada andoso diwa di shudu suria sada ambeya ayo dai aza uzuzo ibao sada de ba awodi de dien kamela nyen kamezo nyen allo wallahi pituna durinde suronde ya dia chanyo rubinare
0: nah.
2: Kudo awodo ibana shima ade kumaro diye yae wallahi alai wallahi naptengele wa isuudi nasarado isu bana sadindema balimi amo chin sasha zorbana sharri sadin sai ya sadin ba kam sadin da yaro sharri sadin adu dan karo halle ya sada ushe sun na bau sai kinin dimi mana ajazara yare misal lo gwamnati muko su kin ya kaltare shigi diyo chaman shin ya lad au matin da maburo salagman awo kal kam diye ya tarbiyan za turiya ngila ma ha suro ba fero ima tai awo ayuwano sada u pero nze kam dumaro biyazin soma mbi.
0: Ure
2: man bi. Gwamnati ya muko ikoru borno din gila bangala. Dende linziri pasad do sadindu nguu kama kanzona sadindu. Adi nankarro kam di terbiya zarndu bau. Kam la zarndu masama duumia duyer ndi kozi. Sada u yenera duyer ru milien pal mazay. Pato haya injim indiniro duyer yak duyer u mazay. Yo! Kam la raksi ingo halze ngila karunzi mata yembe ama duno nzuro pero gota iri bao shiro naira duumia kureri mamani. Yo kam mada ya isi jini. Pero haa sha ngo isha pero haa etara ana. Gaume leza ngao daile za kala kilzani. Adi nankaro gomna chiri muko sikia amdo kilzani mada juli kakarin rode kala za wale ni ile za kilzani. Ah ba pero ya pero ya dole kam pero nza gojinda boza ya ye kula sain. Adi nankaro, adi ya ilijie ma, gwamnati de kalanzu muko sikia iwa lai piero andye ngu fulutin. Adi mari, shima sadi ya awo sandina do muko saki ama amda ya kula saki lewa nchino.
0: Ngila zoro, kana nguro purimiai. Daji nye lukta gunum bonum bwenum da imayen. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salamu wa rahmatullah.
0: Ndawa tukilewa. Kilewa asle.
1: Mwami kamanani abaganarami.
0: Mwami abaganarami.
1: Ima kikasa duwa.
0: Ngila, zoro.
1: arma ya manado
0: nam
1: numa ya kero isu sai arama ujiri alu waja au sero kande ujiri au so iron progozu awala sendi furoguro embla ma tudua afar tundua ndo ana so ndo sal sina shimari angalao
0: nam
1: yala shiraga
0: amin ya rabbal alamin angala zoro iras krinyana lokta konum kurade ma yebenum dayman assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam da atinda
0: nda atiklewa
3: takle uma jawa ngomari mane
0: ngila zora jawa ngomari ndason
3: o ngomari ya yela ngomari ya potin mane
0: ngila jawa ngomari ya potenya krinyen
3: ma putin dai mero bulusi da kenda yar de na patama inda mo grangon da yande hunye hun na pata awkin dai ba ngo ba de kon na nda ko sami on sami kenda um kun dia de
0: na
3: ba de bana mai am furela ko fara kan dro an dro kapu
0: yim ku ya shima yim done kan jimari dinai chaman
3: a ase de kenda har kuma ku su ku yan maro ya na kan ya de ma sarai na da yin su ta da kuma ne ro hapu
0: glazoro hacha hawa ngorodone ngomari ya fote ponum kutum dabo yang kemaro assalamu alaikum
4: warahmatullah
0: da tukelewa
4: warahmatullah
0: da tukelewa zawal de kamgat taji utne dea one gozor level tan dea bozan assalamu alaikum
5: alaikum salam
0: da wati da tukelewa
5: da manunda
0: kelewa slay kuras kara dumana jinda bone min
5: Ibrahim Yusuf Ngonge, Tisilo Mira Manajin.
0: Ibrahim Yusuf Ngonge, Paraskaram Tunam Gulebom.
5: Okay, Aura Manajinai, Tana, Nye, Aura Manajinai, Shuru, Aura Yerasi.
0: Naam.
5: Tala, Tira, Tada, Nadio, Nnate, Sirimman.
0: Naam, Gomnate, Sidin Gulzi, Dia. Lan Alan, Gomnate, Sidin Krep, Nye, Alan, Fanwa.
5: Ah, Sidin, Wane, Manajin.
0: Naam, Wane, Wane, Wane, Wari, Kulai, Haan, Bika. Da shi kishana de shawari da shi kana shawari ceno
5: wala wani buri ma gina shi kan zar
0: na'am
5: da ji a wuri na yi na ringo na da nake kamla sanyan zara sanyan zaba la su sanya de sai rojin ba na da nake de kitra ya na wai tudi
0: na'am
5: ma na shi kana da
0: Naam
5: mana kiya kiyana re yo tam dero gormium tanya ba bolo ma dauma de tema ku jayi nyari banati
0: ngla
5: okra ngina
0: naam nyakrinya
5: yo nan kado dai awla ngana nazari zari se ji teiro awda dina azu dai goda koda kiyon namga tumandi
0: ngla zoro iras krinya na lokta gonum andia bonum kurade ma a bayanum da himayen a daji harami karatu sura faraskam da ne kutunum gulle adan bayan kada fantuna tanas kuma rotu mangana a sura minti ganayen daji bayan done mana nyaye shi ma tera zu hangalla gozunau a gawo done ya ja zarae bozu daji shawari cinan kladone nya kishanaro jiri gwamnati ya sirin madidan tanas kuma ro kre kano ya mau indi gawo wazu a kozuna din wazuna da ji she shawari cheno kila burzum tone kanure yelan na shado ne da ji feroa goten gonum kwaro kunjelan ade ma awa ba yanzu nan be shi gwamnati da wane mare a nya citubur miro dio dura ya zara de wono sadau fulutu ada adone adinin ba ba mada haptu nya da kiskeje alai sidiya citubur miso de nya de sadinne kuru naptine shima audo ne kulzuna do taji allan a jamila so de boza nya de gwamnati de citubur miso duro sadin ma teda zu faida amma kuru a tartib fadiya shima audo ne mana zana do gwamnati kare Kano she tartib faro cudo kam sanya baro ayaimen

glazoro harami karantu to mangana tamtam play adya fanu anda rasam mita fisku skunu da uwalan ade makmalok tun da sa larsu ay kakalok to done haura karata ya sidana na done sawan yi cida Zainab Alhaji Ale haura gresa lare da nan diro karajin klewan kun sano.

0: Assalamu alaikum harami krentun diso uso tusro uso andia krenturon go hawarande kalkal lokto adia broslekin kla horaida kwenje pano. Barero ne kwashe be lembin za fanu e kla chirin zaro ne bare tumona ma ada sanjo kla dan awla tud sana yilan lokto ne ningre allan sanyo kla diwol lesu ada shwailan kashara ya klas ne fanu e mbs tamandu ne krayo su ada niskia funda bari tina snake lan hawarambeji Kamil Hawarai Barero ne bula kwashe be chiri humana rune mafai ade longro tana kla gwamnati kre Borno ro sandiro awla sud saudo ne chidin zabare ad sandiro tumonaila butime lamar shima do wakanu e klalan wakinde nana Khadija Mustafa Hawara lipsina ma ad kapsina bayin de da krenyo
1: Jimdu ne hukuma na mafai bula de ado ne sha kwashe be no tana kre Borno ade te da za klashan bulan zai Allah lammi za fule sana futu kula zan ne mangule na sha shima Allah salta habari zana ilan gle abi falwaze klan radio darasan ne tana so kishana ladu ne zawon dune telefon manailan jawo dune andiro kalaksuna kala abi fal na sha kulon zan ne mangule Allah wazilan
2: kure man kula arba ande sai ko kana har sa fiu masu tana mangula arko kana de mangulo da wale za ban nasari na ade gumnar ma le su suru ita le su suru na ma shi man du soro kama zro sallo ya ku tana kwa wala ya ku tana am do ne moso mono le za ka kar moto die sarja sai inga me sa tere kama zai so ande kuru kulo ko shi be ban na dana al tuk kulo ngunya yar ma ban na za ga ya kulo kamro tana kama har mo kon ndiye wa ban na dana ba dai tere ngi sai ro kallan sari kulta kwa ando sole zu kulo ngi kala den da zu sel zai go za sana do ba kulo rungu so ariwa dana da wasu mari suwa wannan dai ba na roza na ku kafin dikaran duma hamarin zubana le zawo shi da bari dana ba hamarin ne ba man dusole zuban na
1: ce do adima bana jiri na sha gwamnati lambara da zai klan rashin lafule jawo da ne kalaksu na
3: mangula ande kada le za reda ko ya ku sunan ga ya ka gamda ti dana duma ai ai ma kadar na ku suna ba ku ruka da sa din da duma kadar ba
4: ngau a waru wa zina din Human local government dwe so awo hiraso la ajanda soro mwana wa?
3: Haa, samma kama na mwana ena ahima kwa kadari na andero kutai. Haa, andero gomnati ya kadari na awla andero kutu na mangada wa.
1: Tendije mdune hukuma na mafa bladi adune kwa shebe kreibu ni adi etedaza. Nasha gomnati yoro langurotana klasi ndoro katapla gotu nasha adune kulanza adune mangule alanchilan. Kininga tensa langura hazana.
0: Kalo na sha ngurorun ne gomari kostin ne ar kusaka da ban na tana da sunye gwamnati na sha layo so kalo su ada an zasa asiri na karala de brinso sandio fijin nin yayi sandio te da zaka ziya sori na kashuru saudo ne kalo ngulaba na shan zai ada sanatori sudin sorin ade klalan shimalon za gwamnati ce sussa wakin de musa shetima hawar lipsina ma adin bayan zana
5: Jemi done nguro ngomari kosi ne gumnati ro languro tana ngausa arakma kla kalo done nguro duro gana ma ade wurtuna ade ma sau numbatin zai suku hatta babursoma ma nguro gultuna ma allo to mimbaro walzina galele kazi gultuna ma ade futiero sandia greno iklan go rashid lafal done sanya keke dutiero sandia greno iklan go rashid lafal done sanya keke dutoi nguro gultuna ma allan alama tadir sa men yakinero sanya shidma ada asidin ne futiero sau zawal gultuna ma ade numbatin zai sanya nzuro ta kalla cure iklan andero sidnao
6: fete jani ad kalalle adian zoro wahala dan dalilli adian non zai na kar shagwanele adian le jumba burota am kalalle zai adam kolo gwaza da samal armar le yanzu amma dalil kwaltare non zai futa men le ngar ba waltana am de burna yar isa wan burota saudin amma kuma lalen gesa da nake lada kwaltana dalil kwaltare nan batin nan kame
5: ade ma sandi kishana so ar kazi jiri sorin ta no so saulo ne zawal adian batin zai kallan ba kishana lafalle andero bayan don sidnao
7: ma fatima mamma gurogo ma kwasine ango ya biya kwalta der kusa arake di arama kala nguron de ban natina kala kwalta ba de suka magana machine sor ma kuma da duwan fando da ande fandiyen ba sai bus stop so do luya da fandiyen
5: ade ma loktolan kasa da la done nguro gultuna ma ade de gwamnati ro lambitin ladun wono
8: sai bula marawa gana gomari kwasilan lai baba mai doki lankarako kaze ya ngule do ruye na kare lendi are tan 2020 gwamnati baba gana o marawa hermano ruye uma bula marawa gana uma wange ministry awaro obanno yake ministry lan gwamnati rozwaza gwamnati borma rozwaza borma engineer kadeya engineer la india zuzu request lambatuenye is andiro le yande arak za choro gwamnati ningiri kwaye august kamzu koja iso andiro sa sino isa sade so ande gwamnati angodo yana monjun no loro ma kauteno azu dajindro iso ande simra mai suru kolta shimada andiro kladan awala sire
5: wendo ne kasara languro ade sinade fulezin

Assalamu alaikum harami kirintu ndeso huso tusuro kuru ade manda kanadi kama maye anda paraskram de tamtama paraskram loro mera tunduna harami kirintu ndeso hudu ada daile larfa ma wazon daraso ne ndiro paraskram tamtama paraskram loro mi modu buli sar da ordina ta gasin da jin naftu ndoso ya sayo loktu bana baro modu do kuna ndiro kladun zan tin de yim kau kun tau ye me lu kau kun tau do ogo se sa dunin finnin lu ko unin awodo sha gurnet din no tana talam na sara la yu XD suro jololon jelan ngurodo madigana relan son tina kuru adema nashado delele kreba noye roza sotulunao yole futwilan sende ade poduza au delele delele ade poduza au adumada asuza wande dawu jemero kazi sudiro sende goza nashado au shingi nasha shagina za sandina din goza halita gina da allo nandiro paraskaram da donye tagad kiyan suro paraskaram de din chima dari ya ikrebo no yembeji kuru ade ma rashidi nguro do madigana re yembeji kuru ade ma notuma nasha kunbali netana so au nasha nzili huwa suruna ambasada babagana usuman auno yisuro paraskaram de din beji alami kurentu ndeso naptundo sa yasa yondo sandu radio ndeso kwa luido lenye pule ndi tamtama meji nga wapule ndi arkirinye ishena idaji broken awol men abile tawadu mana dedo rashidi ngurode andiro bayenda asuri ado daji nga wadu awrika upsina da zain paraskaram de tamtama alan naptundo sa yasa yo wapule ndi alan sumondo so agambo

0: gila zauro harami krintu indeso wenene ndia kangeste gozi ndara son krinu inkla mita piskuz kunu da uwa felanzu FM praskram de tamtama praskram lora mi maudura nandiro klan ndan dejinde yim kaw kintawwe mi luka un kintawdo ogosi sa dundin findin luko ara klan awodo sha gurneti nwata kuru tilom nasara lan UXD lan nwata madu suro jalolo nje lan ngurodo madiganare lan stondina hutu dalia kire ba noye rosa satuluna la dun yole hutu ilan sende foduza sende dalia adie awo ada isa kalja wande tajuruwa demiro suudiro halo nandiro paraskaram da donye tagat kiyan soro paraskaram de dun rashiri nguro ide mbeji kuru ade ma shichima dalia ye kire ba noye de mbeji furu ade ma ambasada baba gana usman awo nono tumana shakun bali neto naso nashado awan zulifu asun na isoro paraskaram de mbeji la jarami kurentu indeso naptundo saya sayo broken awal medungo rashiri do nguro de da zandiro de nao
1: muhammad tumba manguro moda lirime sandari nguro do tamajuno bostok
2: subdu kozuna alan awola suro maringoelan turu deriaye isa wodu foduza gozal yara so sai ib tawod mana dedo
1: ah hayya maro kuda yare baburo bantuna kana kasun na do dainan kuman guro la yestiram kuma jibo turu gozal na din moto deriaye da gida ata amso ne moto do kuma babura do kuma adin nan min kasuwan su zara moda na re ka dubo sana wanto leba dai leba ai wazo dai adira Allah dai da ne zirinye ya dai gono la fanje ngodi a wala te no soriya ta wala tarkin ma dai amma tarkin ne ututuma ta dinaro waljin ba soru kuma da dai gozala sa dai Allah dai kan ya ko dai dik shi dai ko wato wo waso dai haran da soru sa kala tawo di maro goya o shumar ti wonda na oda am dinni kinin ngurwa do no aw ka to ado na da taringi so to di maro shumar wa na da maro hangal de ci wono e da o shumar ngero na da re ya a toro garo wa gana e to ci da ngano zuna re ni scala na o shumar ko san azor ka ni ba hela
2: yo aye ko nan di am do nguro e di aw armaru ngona ye aw de churuna hangan doy suri kuru aw tartina bali mi tartina samungano nande sandi chida manzili fo duro to kuto kuro sandiro hurma sande isa war gozana ide abiye ro hanu hu wasoro aw arka di duina
1: ha din gina war gozana sha na pato adu no wuri aw pato rabi ide kuraskiram ala baras kiya kalama soro kuru kurumbe jinar kullu wa ya so dalin zubi awla astu intro awla rikata awje na kunne awla ndukata annabari bindo sai kana ya turmu wono ne re shi gari angal bilalo da ya ashe ko to don no fata o ruma ya sabila da amso du sumo karuyen kin zana ya kinnar na sana ya kunne zo
2: da ta do kuma kala furmi fata haware sai din fata do ngalte fata wato radio ndara son ne rin awo ade kala furma samun ga sanna fa ma
1: ah na barazu kris na so rei shima de krinti noro kam dutte no so jara onda de krinti bero no ma ala baraz kum fata awo uri ari kan dutuma fata do radio ndara so ne so taras krim shi ma de bune ba ko su baro kala ma zaru gur gur ne da amso de ala baraz kuma da karabiya na ja kis kai so uno so na ala baraz ko amso de kinaro da in ne ala ma be ne adu lozo
0: angila zauro harami krinti ndia so adishima rashidi do nguro madiganari lan notina ma kama shi ao gurnetin notina ma telam nasarae ni UXD lan turo jololo ndia rinturu nabadia telam nasarae ni UXD lan turo jololo ndia rinturu nabadia adero baye nasi nao shi ade ma lawuta suro nguro di edu mandio la zak tumana zak sana dele ade awadu gana tajuru wa sudi ndo sandia kulasa putu kaanza ikula shinza sadia ado diyo lima purumza insosa shiro nasha adin kawulia shiro gumzana nadinda zana do sandia awadu amda patoda karungu nadimbele sandia lauta sabodo awadu adika idu maru dali ade isa gozali ada sozu tawurso andero china daji ade pulezina awo adika idu wakazina ngurodo madigana redin tajukuru ade masan dido yi dali ade putu ilan hawarda kwangada allo suro paraskaram de din chima dali ade kreba no edimbeji harabi kretu dezo kawushidia nero bayenda sirin au kawushida zandira dendo kule ni meji tamtama kule ni alan sumondo sawagambo.

0: ma wada kutu kuski an fafarzu
1: ade lauta
0: da ala kasar za fafarzu ala kasar hukuma zuru ya sura ala saya suru ala latinda na tin lewa ce
1: amin ya rabbal alamin dai dan yin ruwa screena loktum gurma dia loktu alam boturo bana ade ma lauta da ji jami bulai so duk yakin naro da za gurware ma awo shin rum shawar bai ruwa wallo no ma shiddi dai da muhim cida ma zuri fo sai do assalamu alaikum
2: alaikum salam da kulewa kulewa alhamdulillah abba umar sai mana yin gura ja garan mila
1: abba umar bushe kin shoro
2: ale zoro sai mu do go tana fanye na
1: na'am
2: ade kamar haushi mari ne fanye na are am guro de be atai da audu e ko kun tai din ta wa de yare ade ala furo ashira da sai audu ma da yau kuli man biya dai am doni jili amdo e jilinjelo so kula sa jili awa pala idea so jilinjelo e kuna so kula suso jili bi anda e kala mudala kula suso ya tama so da e kuna e kina gana da
1: ade lauta
2: a re dalin dare ayi awu awu yana so le tama ron da ni awu re bi aru ya no ti ma kama nin ko no awu da hafi yo dai awu shi ma da e putu aya so awa so da e dilin da sana na e samu da gurbe da yawa kamburu wa da fanjina da sala so duwo sai ro gulturo fere in bare ni anama gulin bi ada ala kiliwan
1: ngila te dan yura skrira loktum gonum andia loktu allan boturo ya awaye botu so na lan muhim duri sanana beji awa jololon je dun falai da so gozai da ji sandero su magurtu yakin na da za futu sande kin da ramdoi da za awa akai kulasta gozai din assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam ba sa kasan
1: da ba to kilewa nam dumana jin diol waya mana mediga na mashallah aslan alaikum aronya fantin ba ba diol waya mana mir ma kamtuma kamduna da jikuru ade ma ranum ade waltum bo sami nai yiro kullena assalamu alaikum
4: alaikum habasan
1: da kulewa
4: da dum do kulewa
1: da pa to kulewa
4: ya tele mawlid fa yana
1: nam duma na jindo
4: modu mai dan gara nam shamme
1: ngila modu wishe kinjaro
4: yowa yoro sai da wani ala ala muqalan da sura ce ala kuyir ala akhirazat
1: amin
4: ala ala ala malama dai burna ya kozu
1: amin
4: yoro malama ko kori ala sai muqalan da kan goyi da malama da samma ko kori sai ala gurur ma sha tin gatti
1: ngade ila wuta ala gurur ma sudu
4: kwaya ne je yan ala ne je yan yaro muqalan
1: amin sai da yan yaro askira
4: lokta ala ala ala
1: amin amin amin amin gila te da yayi raskira amin te da yayi raskira na loktum gonwa da loktu allah botro wa dehi mallau ta tawadu na shado muda so duma au atda fate parakostulin assalamu alaikum
3: ma san san
1: da patu kilewa
3: alhamdulillah
1: masha allah
3: sai tama men mana jin goro ganga mare wakil karasa radio frenti
1: gila masha allah ushek inshoro aisha
3: ngana dia awli dia awda awda shawari na ikin na do malam mande salona bunde baran de show barne ala sira mele fa ka ukuru wa sira tikalam de bunde won yem modo a kada ar barne yem bare de ala isiya awode andiya ko ro tsana mari yem lan hawar won din kanado kuma ngodo kuma idan mana saka ware de katkata
1: ale ila wuta
3: kuru ka na tsalan za ya sai ro asrine na kullum fata radio en dai ta sai kan mai kana amma farun zai awla bolle farata ruya kitoru awda hangal dai suri ma leno ambe ngoro ma drogullo awon dai falla taruwa durin ba kallu akero kala furunci bane har isa a wasu mar awon ga dare zanza waya isa awar amzoro mai soro ya awade ke ta tungu sai kan maka farafta dai kasa da kule gana kurudda ya da illar da nan da barmai da Najeriya da sai san maso ande bai kana da sanar a sunena dai su kana kadro duniya ka ufa furo kada modwa ado wallahi wanda ya sanya da tayan ne sai sada ramen da gura ta kuma ima bara su din dai su balle su kana la ka wasu sura ta man ta ne su kun kana rokin sau kuma da an godan ya ala anda ka ya ka tin da rahin jawo ka ce ala wa ta a wasu fara ala wanda ka jira lar da borna ya nan jaya kan wa dai ala ne yayin ya kullu ne ra absun ne na sai da ne wannan
1: kila masha Allah ngala amin da dan ya anda ya skrin yana nan da loktun da gonwa da kirnu yin kuru bonwa suro faras karam da rubtuwa kauli cindo idina ifan jindro assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
5: Ba zan da wata kilewa.
1: Da fatu kilewa.
5: Kilewa sai inda kidan da ka san.
1: Bi alhamdulillah.
5: Dan ji soka.

0: futuro da satu luna de
1: alhamdulillah yo nan mun munya ba san kaulan gawai ngai suro ko ta min sarin na ala ko ta min tarasa ngai jiri har sa so maso wandana ko za mai ro hazana shar san maso a zuro da ma ayo da yan da so kuma ba ne so bayan san na dai san mun guro san kalakil mura da tuna a shikala filin bero wallan ma fiso lorum tudin
0: ade
1: a kuro bura hawalin kuyimdo kanji mai yo mo onji no da na ma so ne kanji mari so nem adal so jira so nem bero wallan ma a fiso so lorum pandien a yo kuro jiri a kamata na so jiri kama awala katen den awala kalkal geruya mai dura kalakiliyan wallan ma shikala kal an da mai yambero wallan ma pindi yo so lorum to onjin amma kala kan baro wallan ma pindi ma lorum to onjin ba dan kuma ra kam la shi jiri ai lambi kuma futu bayan dima dai kuma ngo an da rikala furum da wani nan jirin biya a buran isi ya kura furum kuma bular da alaga da fuza na sawalin na shado ne kuma askarain number bai na shado ne am konniyo zaman number bai na shado ne biya am jiri no numa wai san numa zambe sarina sa auri wa ja boza am dura to kuta koro loram saudin amma inde na ari kuma ro monji no lana kuma da da jirma numba do ne kuma jiri askara yi ma kuma sa aula wa ja to kuta koro botuna ma da
0: dariya ai
1: ande kuma ya yawa ne ande kuma ya marce hangal za girnin dan kuma ro kofan dimin kuma ro numba do ne biya kamla wayalan cha da sulli kamla flashin sudin kamla wa no ma aula shigi ya roboja da imana la awla zoliya sidin yo sama sa kalkal gi ar kala kurum gi am kala na kurum ga da awru tawonin so yaro number bo za ya kuru isa ya awru kuru tawori da awru ro da lorum so amma kuma ra sala kawon ga wayan na sha konnu yazo yarma awongona ngain konnu sa katuje isa ya na ri shigi har kala da soloma ku da farana da sai marce na sha Allah kala ne kurum tu sa awda ruya tawurin zufan diya ne sai ya bonyau bonyan ma kala san kunna tuna sharo ne kuma wayan yaro manaki narma non man zambe awala kuna mgwada au awala kalkal geurumya non man zambe sai aboni mya nya goze angongonu bulma kazinam yoro tin sa sai awaya min kuna goze nan kal awala an kal yoro lorum saudin
0: je
1: suka da ina Allah kala kalmai ya ndere yo ande ta da katin den kalan de kulta insha Allah from to din Allah ande abana
0: amin
1: kala salenci
0: gira wa insha Allah te da yoro askira loktu ngonum ande loktu Allah bo turo ande ma Allah ta diolo ya mana idi awri dalilla rawal nye awri gultemero wal jaro bo te sai shawari a china assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
2: Muhammad Gwanya ba manajin ta da wurtu makarar karedo kurti
0: na mu shekin shero
2: lale wishi alhamdulillah loram da fande na mari yo a woshi ma har kuma kenan san ro an ya sari ta gumi na da ba haka
0: ade lauta
2: yo kurunga wa ade na sha pablo radio ya kuma ndara so kuma kuratiram do kuma zawal so loram so kuratiram wallan dia andero klaburu me itadiwi mari shimari akal dida itafazu kenasar duro le ginaji
0: masha Allah
2: futu aisha muhammad danga mari bulduna dia yi modwa sada duro ci danyo lewanti
0: ngila te danyo yura skrina loktum gonum andia loktu allan boturo ngila daji harami kurintu ndeso wala dare dajiram paraskaram de tamtamma paraskaram loro mero kashe Suzu zawa ni chile wabana zana ndiro paraskaram da itagat kukina rote naso kusato ande. Rashidi do nguro madiganare ya kuru adema chima do deli ya krebo noya. Radema notuma nasha kunbali neta naso au nasha ado nzilifu wa surunama. Kuru adema injini ya do ikonye apsu pulei kujikijina ndiro paraskaram madla itagatsu wukala ina ndiro paraskaram da do inge itagat kukina ro wana ndia asailok tufu ya.

0: Assalamu alaikum harami krintin deso huso tusturo kuro adema huso andia krinturo kalkalokto adien kama alai walte andia suduna first come de tamtama first come doing lamara nilefai duro daji krintin deso first come de tamtama first come doing lamara nilefai alan adata idiehi ma woson nenduro modo muhimma konya chidauna sha nilefai adonye isa sandie andiro kala modu ndiye den bayin nasudin daji krintu gurtu no bato sandu radio ndoiro modu doyin kwe kala den sandin yendu tajirwa doyin kuruna kwe kwe sorotin ma nilefa adam ganairo kuruna doyin sandia antibiotic la not nama ayayin shi awo kuruntuna do tajirwa sudin futu kula shi do ponche ma wa indi kozina lan satulunan sum suro buryen wada kashana la doing awa aja pechuro shi tumanzin kurun doing sha tetracycline not nama ada urazo churo kambo soro kuyaro tin ndo ku shiro litarin chados aja kono futu klashin zaifle zina ye ngawo awa aja pe son awa kada ngawon za ziyen diasa not manza soe bayen gada Surakula shinzayen kuruna do tin ma adam kambo soro ti kuye din. Ti kuye soye din sulonin do tuin sana. Adye siku kambo soro nilifa adam ganay da tajirwa jin. Futuin gile akaydi wajin kuru ayayin shi nilifa adam ganay da tajirwa jin awduin shiro kurun tana son. Daji andi akayyo first come de tamtama alan kusotwe kwe duen kwe andi asha zandengen ma adin dumaka de ganyi. Shau ilmwe duen Professor Sadiq Abba duen litari nilefa da Byron Justia kalkalokto adien zandengen. Dr. Ango futu, Prof. Futu modunya karnama idiei. Gile ayayin go futu kulashe fliz na kurun nado kambo soro kwe soro tin ma sha antibiotic la not na ma'adil nilifa adam gana ya tajirwa jin sana gile ayayin
1: labudda kurun antibiotics da kuyir soro sarin kuru da bayro sari ya illa mbeji awo illa rasulin da soro rin ay magare ga ingai kan me zona so awra so daga kan me zona ne illa rasulin are atiya wa ajit amma illa zai kurar da shi ma antibiotic resistance ko zai kuyi kosai tilan da na ma antibiotic done soro dai kuyi yan kan dabba gide yan kan da na ma awa ngau gide su ka ti kaman kuri kosai da na ma antibiotic ga na ma sai leja dai isa ngwanza falzai ngwa butin ngwanza ro antibiotic ro sai ya charge baro sadin yo san ngwa shi ma go zai antibiotic resistance bun antibiotic shi ba da kamun done shi kawar shi nan to wannan ma dai sana man shiro ci da jin baro wajin an ma antibiotic resistance ku zai ne ngai na ko saraji ki soro zau ngai na ko antibiotic shi ma har sai ya ngaji me da saraja antibiotic shi ma dro lolo ma panjin baro wajin da kuri ko sai saboda halin zan a wadin beji an ma wa dai kuran zai illa dai kuran ko dai ya ko sai da isa kurun sai ma da panjin panzai maro fanta wajin dai wahala am kusa dai sasa ma dai wahala sasa sai are dalilo kan indi me dai antibiotic la dai suro adama na idan kamla sai ya sha wazana misalo ceftriaxone penicillin so suro amman am balbal be ngau ndu so yi sai ya sai la ya jin do dabba do ne kuyi yankal ngawul kuyi yankal walau champi yankal dafi yankalawa da so ya dabba do kurun shi ma da kinzin be ma da kam do antibiotic shi ma da kinzin wazana da sha dara la ya jin farma shi yare hypersensitivity shi rawu dai har shi wa jin ayin so da lilla ro kuru kam da dai tin la ti furtu so ala so ya wa an ma awa ado ne antibiotic dabba ti nun antibiotic dis sai da ta sulu ni ro lo a piya wa jiri ya ro wa jin amma gairin duan rumba wa kam zuru fayda ta nan wai ya da fayda ti ne ya wala a wuri tila ne la da rumin misalo resistance ko lena da tila ne lokto go jin tau effects ne fa ndu ruwi kuru

0: kan kabu ilmu ma zai so
1: darasan
0: go adi shop zai rolo na ga won tsaro kuna ro kam lai wuro go tsona
1: darasan
0: yana kun da yomi yimiya da yisa a wata shi mare wajin ai ma auro za ka ba mu ta zakarin da jire haro ade ma problem be jiran kam amso do gamaro maso na field veterinary da na kaza yi man dia treatment din ma man to zakarin da dabar da din ba wala wala ku goje din ka da ta kuriya short fallar din ya dabar ngaji na makware din ma yi sai ya kusar kala kan yi na ta so kare illa
2: Ingila masha Allah huso andia kunturo kuadema wushe kasadro kusatwe kwe Professor Sadiq Abba. Kunche njeso tamai mbeji nandie tamtam za kwenwa kuadema nandie shilan ilmu tuwaro daji kuntu. Naptunduwa ya sawia lenye tustulok tugana lain isha. Fraska mdi tamtam adetai baro wulte goye kwenye. Klewan andia kuntu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karuntu uso rasgram dondi tamtam ma rasgram doni karuntu ne birni abuja tamar karuntu sambarai bama rasgram doni duklawe do kamai alai andiya su guduna adata dai to suru rasgram doni duklawe kuso to andi doni nafsiya a andiya sura rasgram dai takin kur adema jidi andi abla dai lokto an rasgram da na krizen ma dia kultin baro rokor rasgram dai takin da ji kuro so sam dai takin da ji kuro so ro rasgram dai duro kuso to adene so dai sanalan beji
1: ya fara mata mala amade bla blin gawara
2: uma mustafa tijani
0: gila uso rasgram duro kishero da ji futu nan diro gudunna dai karuntu rasgram dilan kuso to ande beji da ji kuro fato dan krizen ma de nguro dio daji loktuba na baro sura rasgram de duro gayen adadoni rasgram de nan karuntu koronde falfalle sendi me lukotu lurin daji maluma de doni suro njumde haware duro njumde haware nan nafsana nan ji doni tanasmaro fatu dan loktu allah dan karunu na tawangana ka ofur rasgram de zanye cinyen duro koro adiye jawon zu fande no rasgram de wanga zazna ade nan dire akur ade ma tilam doni kanure da haptu daji loktuba na baro rasgram duro gayen ya fa mutan jin labari ne Allah ba masa labari ne kware
1: kwatin din
0: da dai dai ngonji hizira
1: dai ngonji hizira
0: let's see
1: ay letta
0: da let's see
1: na su fit ka ya
0: da ya walwa da ba masa raye
2: shi ma shi labari ne da ya
0: shi labari ne ba dinye ya walwa da
1: na
0: kin da mi je no
1: na bura salak kamar shi mi
0: ya
2: kai bura mai
1: da Allah ndo
0: ajaba kada dai aw ma ninga bla bi mare dai
1: burolan ci ma
0: buroman burolan ci no are
1: ngila ne so ba
0: lokti banna baro da ci horosram jiro ko atsram ma gayen ade koroba grema blatore ngana sha jeminsa sadi man nafsa horosram allo koro ala baraz rozana
1: ngala
0: da ji tilotiloro jeminsa je sun zafatin amma koronzu kin buro me ade aw gulduna din mana da tumutu duma ma
1: ngala
0: daji manan zide nga yono kam awodi yaru jawon
1: oskar haram wala
0: kamil adama awodi jawon shi na oskar shuru haram ayin yari shuru la muradi
1: diar magana sungik sana oskar ya shangik chin ba kam yam ganguwa ya
0: alaman zide
1: nga kuyero darumia nga kuyero rumia yam gar ba bia
0: yam gar
1: ku yetan so yam gan kara dala ndiro kaske zo bia lamal yam ga yare
0: kuma ngana bagre ma jemin za lokto ala na dia karin zen na dia karin zen
1: ashra askur
0: na koronz kamillo ya falmatai za fsina ya falmata mala mode bula budin gaura ya tuma ngana kuwa da dawurta ke do bagre ma koro mar wadum gare mla rom zo mi manji ba
1: da dawurta ke bia
0: dawurta ke do da ji lokto banna baharo malum de ku yero konya
1: ngala
0: ba masa kin da mi gen
2: da wuri a kin ni zufukin
0: a can makala
2: ko ne zufukin gaura kake
0: ba masa tijai
2: sun ya bai
0: wuce kasaduro
2: yawa
0: a wadi kasad murade zina da ji shi ai nashan zan mancho no to magana shan mare ya ba na doctor da ji kuru ba na kaumi director sandi ngauna killan faras kramduro ba agremaro koroda sadi chako daji koronza dono awla ambeji yono ngai na kurelan rechidi kanuriede suro zaenzelan shilan failatin ma daji sha ngai na kokchin ngai na zawaide kura shiro zawa gurum baya gultin non amma sun ngai kakaram yare me beji yono
2: sun ka yamar gurum ba miyaram be miyaram te
0: miyaram gurde
2: shi ma gurde
0: yo jiriro le shi shakok te
2: miyaram ma de shi gurum ba
0: ya bono ta ai
1: a jiriro shakok se nun da jango
2: a kok tiri
0: bem zibe kamilo ko
1: bana a jiriro jirilan me ya ta be na
2: jirilan zai zai
0: jirilan zai
2: zai jirilan zai za amla
1: ko ya dam gana zai
2: ko ya gana dai gusi dai amla
0: yo
2: are
0: ari biya kamar ari
2: ari miyar gurde
0: rumiya biya kamil
2: kamil
0: rashidi chotta zina
1: kulunza ya
0: gurde
1: are kulunza ya ganza chap kala furde no
2: shi ma
1: shi ko
0: ga ruru na saki
1: bat sumuro na
0: biya
2: wujid la chiza miyar mari da kamura kata
0: yo
2: da kuma misallo kura karmiya da ka motsalan gipsa shi ba ko jau
0: adima jo
2: da yi furunzu
0: adima jip yayin gara
2: ah furunzu gulare
1: kana ba
2: da yi furka na ba da yi furunzu gulare da yi jip kuma ariya kota ko zana
0: yo
1: ko zana she ma yawa za
0: ma yawa are lock to day zaman zula no kam la rashi da ade yo no sunon zai sunun bai
2: bai
0: zaman zai sunun bai kawai shirfa tana mare miyara mu gulun kam ka an mari fitu wono kula furun zai irin zuwa na fita
1: na ta
0: ade kuru fanzila no no kumbun zai sadia sahu ya so
1: an ma rashi kamil to
2: bula bai bula
0: yaro gire gire tin fita no no shi kuma ban su gari wala kura la sai shi kuma gulden da shi we ya gari mun gaisa gulju
2: are
1: kare sai amma
0: kare sai
1: ah
0: shi bula
1: ya kare sai amma sun
0: ah shi rozu bota
1: rozu bota hay shi ma gari bula da wai shi ma kuro rashi da bula da kamil
0: no da shi alai mai darbe alai mai darbe sai na ji shi adi ya we ya gari mun gaisa no
1: no sé nada le se pula ya no si la pensé en mi ya cuando no pare de sonar na
0: todo de mierda
1: ah de
0: ah Camilo vamos a ir zapsira zawa grumbaro como arunga y nacha y tu coltín mare zayen zua da jin rashidi har so ya kure shi lamfai da te ngila nyero ya kai kana ya falma ta yero ya kai kana ta bangana kuwa de a da ne ya lamfai ta dan da shi rure
1: ai an fata ru ta ya dai Allah do
0: ngila ya falma ta nyura waltiyan kuwa waltiya mu mare da kin da min get
1: kin ya kame shi
0: a a ya falma ta kin ya kame
1: dure ya kona da ya salam maraba yo de ngila
0: daji koronde yare she nasha matman mayen na mana tumuturum dinbeje ande matman mayen na
1: la la la ande matman mayen
0: ade zande kate dane nyuro gonje ike da bandelan ande matman mayen na a wala suru ala manzida
1: sai matman mazaya amla na zangap suna yirza
0: gapsuna da mbe amla na zan da mbe ji amaka kallo kamilo tayo
1: ah at da shi
0: yo da bianda nyirin jike zan da atkata nduwa nduwa da bandelan wano ai ndu ai ai ai da
1: bandelan
0: chi ta mi abaka fo koroda ta ah
1: bulta kainya
0: ya ba kalluma ba ma saro ye
1: ore kulle ba ma sanjire ka da ma ne
0: ba ma saro ye
2: da ba are lamkate ku yi gudo ma ngamma
1: mire hono ba
2: ah
0: aiwa
2: sai di barra choro ya dirza za karakal de ne ya ka awa gai gari surna ani da da bande ma ya gudo kam kra gudo ma zai
0: ya mare na shi amma ta ma ji do
2: ar
0: shi kala
2: ni kala gudo ne ya su guru ku ta
1: fa ba ma ba ta esa
0: ta ora
1: ora ya rasum ngora
0: ya ya rasum ngora awa tam tilita mu ma
1: tam ngana no
2: gutu awa da kitna kuru ya guro kai guro ma awa
0: ngamu ba fatuwa
1: kalle ba
0: adwa
1: ba mana klara isra
0: mana klan tu bai
1: ba ni ma bor ba suwa ka fe jere man kam lawa itra ba na mana sar klara tar
0: tu tu war subscribe de duk lawa ne rasa kilamita fiskus kun nu da uwa fella e milan for subscribe de lan ya ndi afal mata mala modi ya ba masa tijayar na mena rokor for subscribe da fatu hawre lan gen daji ku rubutu gudu da yadda rashi daji fato nan bi doctor Allah an da kan sen ma tai danye nan duru askan yana ne dero waktu do ayen amma kaunan tai danye nan duru askan yana ne dero waktu do ayen amma kaunan dero waktu da ayen da ba masa ai corona for example do
2: ngira ke da wurin kan yakami da shi
1: yakami na mana kamar
0: da yakami
2: na
1: diomi
2: ne diomi rashi
0: kin diomi kin diomi are wangara da ai robutinun
2: wangara sunoro gulti
0: sunoro gulti
2: suno wangara be
0: ajamma
2: are
0: wada on da dortu
1: ah dortu kero no mango kolya sunna

0: ne wangarare shi atte tende
1: suno wangarare kare yo sananji
0: kare aye
1: kare yawe kare kare ngilaroi ne sananji kaye sananji
0: aha na de detail
2: wangarare
0: kare
1: kare ya
0: ya bal manada
1: kare feinde
0: yo yo
1: kare fe
2: ballo nyater nar palle
1: kare kare ya kare fe
2: kare fe la la
1: ne mudra kare fe fe bulle sananji
2: ara kare fe la sata
0: beku
1: bey
2: ndan
0: ndan
1: ah bla dia ne na din
2: ba ah ta bla dia ne kombe ya wangarare
1: na na mbere
0: na ngudu
1: na na kwaduma am la mei kwaduma kumaro na na ne bari cike sware am da yawa tare ka sa ka za lemi a korofi so wangarare san mana
0: korofi da wai ai korofi
1: kulu me korofi
0: ba waza amma jira da tunutu da yana
1: ba are arwa kumaro ne
2: so fi wannan zana ga daro
1: ah yim da min kaso wala nari sa ku so ne
2: iyo
0: a obi ame so da duk ajab
2: sa ah ajab parenta
1: baba zana ko wasa mu za zambe baba zana karngaro a o tari ya mam na din baba kam daga har kusina
0: wan ku kure rangi me ajira
1: har kumaro mota ajili kure dare fi jonga wore aso ci da mali lemiya
0: yo
1: wa marti kure shim kafiya ne biyo gargaje ya nan
0: nan zambe
1: be
2: to fa
0: ala
2: ta ala
0: ngila te danye ne dura aska jana kasado doro karatu fraska ndo duk lawe kartun da ya fato eh to mangana loptu adan sande dawurta na sana'a dia jazena lenye tusu loptu ganalalan wolten woltiya sanjiro za wolta yeah.

0: Pelazi AP Milan. Pero scrum din ya palma ta mala motu ya adema ba masa tijayya rokro ita gatken asro doni jim hawre dilan adema presidian di berniya bladia ya loktu adan pro scrum da kranzen ma loktu waya manai sidina daji sifur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifur aw sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arak diyaw ndason nye diyaw indi sifur lar arak diyaw ndason nye ranu andia fondin fondu gawe akoro kandi mazamnu yinu aa kandu mayiku yinu ndaso ya ina ndiro kulata preskram du aw doni gazazina ade aw adoni ngayina njastina aw adoni tanasmaro watu kwa tina noti ya duk amso do notuwa taktia daji adlan kuru tilamdoni kanuri ada hapto ite shima wa paraskram di ngaza zina suwi punu tajani kondwa umane ndiro paraskram da itakat gigen daji kwa zao lede furu mnyena sifur usku pal diya ular fal usku fal diya arak sifur pamasa nguwa amga abadizana dia assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ngala ta mangana sa wonde daga na shola musko pandemia waltini ndia bone super usku fal diolar fal usku fal diou arak super au super lar super fal u diou indi super lar arak diou koron dia la barat ke fal fal lesa ndi mie lukotu lurin putu ndi rogul ngana ide nda so yayi ras kamie gojin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam dukla da wolde
1: ngala babu na tijani umar habib ngoro gambore wajir karakwara da
0: kura umar habib ushe kaza duro faraskram dukla wero fandum gama
1: ngala alhamdulillah ya falmata bahama sabuso uso gulungana
2: nale usha moya na usha gali
0: wanesle
1: ajyo daipo rofel kache kichia kando zandu
0: yewa
1: ayo dai ya falmata denyilan bodin buraman babu na manyilan bodin yono
2: chumba dia Kwaimba.
1: Ya kanure, kanure tanne ayono.
0: Ayono.
1: Tanne ay.
0: Channe ayono.
2: Channe ayono. Kwaimba.
0: Channe ayono. Tomotrom da manu.
1: Ah, adai.
2: Channe ayono. Che ay.
0: Che
1: wataro kwaimba ra.
0: New York koromne sajin.
1: Yo aha
0: chai ai ai la channe ai yono
1: chai ai ai are
0: yo yonda fane
2: chai ai ai
0: basar klaro ba klandor tersuna
2: ba masare kana
3: chai umar habib
1: nam
3: ya korwa zamne ne tre
0: ah yawa nyuro yena nyuro nguro do gambore yena
1: ah kal kal are magiya are ma nguro no manta mu ke ora ko
0: ngida chai ai ai funzu
1: sai ayon a kaskima zorizu
0: kaskima zorizu
1: ale
0: ngayada
1: ale
0: ngila ndaka ande din kin da menje
1: din dai foro
0: kin da menje
1: awo ya dai kin umi so
0: kin umi
1: ale
0: korone de zoro butu din da
1: ye wanda gugule range zamina
0: ade ba zamu mishe kam awo gana ganai wasu din bagul jawano
1: tam awoga na wa sinin ba gulja
0: ari bi azam ni mi maru me au ari
1: tam awoga kam ga awoga na ja sinin ba re dai ngu yi ne ta sinin ba
0: a dia ai mu yi ya sinin ba re ara ajo zo ara ta muturon zo
2: ta matrazo so andi
0: karimo parma ya walwa ta muturon zo fandi miyon
3: anjer lasko grama anjer granaina
0: andi anjer granaina
2: kama kana sha sutin ba do na karma sunda safa ta wajin na
0: yo ngo ba ya fa mata anjer ta muzura
1: ya walma ta muzura ge ya kulzu kam ga daga ya
2: ta yo dai
0: as ganya na anjer
2: yo ngala
0: lene koreare
2: Umar Habib
0: ngala hawshe kasade doro nindi zabe arma mayende assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duk da zaule
4: aja da mustafa mana jin goyi
0: aja aja wushe kawari nyi bai
4: kun bai da wa
0: proskromo ga fandi mi
4: da fandi ke amma kawari ga tana ne babu nuwa fani yo ga
0: yawa
4: awa burai wura kutu so wa zu an mar ga kiyo da
0: kin ja da alamai ta ga wurza
4: Amin, amin.
0: Naam, kaane yinyuro ye.

0: Za ka hana mai kimin?
1: A ka hando da ya ki yara da wani kawai yanzu za su yi ma kuru zai kake da ya kike.
0: Yau da ya gina da na azalin yau. Inda kin da manje?
1: Arakimi.
0: Kin arakimi. Wa jono no mana da ta mone.
1: Wa jono? Wa jono?
0: Zam ne dai ya.
2: A rubutu ya.
1: Wa jono hura gurtun gwado dula.
0: Kila. Tamnuma. Laizu gaide. Wani lokacin wani kawai mutum mai yanki kanin da yake.
1: Yawa,
0: kakere, fero inap chachi, jimba ono. Fero inap chachi, jimba
1: ono. Ay, yafal matara
0: dae. Yafal matara, yana fero inap chachi, jimba. Ay, man, ay, inzi manum.
1: Gwondru kwa tamo,
0: zi yimai. Gwondru dungo, tamo niya kwa yuka gwondru dazi.
3: Fero inap chachi, jimba. Kaya, zara bakalari yurto.
0: Ba, yafal matara, nyura bulachu na.
1: Yo, hurtu huwa yada, yafal matara.
0: Assalamu alaikum. Kalewa silendu kala zawale. Falmata nguro gargare. Ushe faras krom duruga. Kaani zamu mila kaani mike. Kaani mike.
4: Kake from my
0: son. Yawa nya fanye.
4: I don't.
0: Ai manum. Tamo turon manum. Nan bien?
3: Sona yen. Ya bora wanma. Oh, shide I don't know. Ya sale ku idio zurin girin cin zukalwa su.
0: Gayo.
4: Ai.
0: Zabzina.
4: Zabzina asurnya.
0: Gina ta gade ri tamu bayin.
4: Ah
0: kan daro kullu kun ne kana rakame da zamu ba wajono du
4: na
0: wajono shi kuma awai suluna de zapsi de
4: ya ja ja sari mi kera mi yo pare ngusa
0: ah biya ta mu mangala asko jenan jiro
4: ya
0: ja ja so de no koruyaro
4: yangala kore dai ankora
0: yangala
4: usai usai
3: yangala
0: ya falmata nan diro akunyena kasa dindoro tumangana laptopan ala paras ke fatolan karsen ma dukur anduka la zawalen
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
5: da atilla kliya o ba aisha ali ngoro bolde
0: aisha ali nya kirnyen ka ne zamu milla
5: faras
0: kram duklawe
5: Tinaftana,
0: India, Tinaftana. Ayo no?
5: India, Tinaftana, Rumia, Fuditamu.
0: India, Tinaftana, Rumia? Ya, wa Fuditamu, Tumwanu. Nandu yen?
5: Ah, na. Na, wedin.
0: Ya, wala. Kwanwa, ya, kukujana.
5: Ya, kwanwa, isa matamu.
3: Baba, tatu jari.
0: Baba, saru chuna.
3: Kama, ya, hamara, nimisha kwa nga, isa lale, mana.
2: Kama, Indi lepsa rumia ya krepsa rumia yo na shi malan dai kazuwa kama zoron guro bajin ba
5: na
2: kama India krepsa rumia kazuwa kama guro bajin ba
5: oh ai kasuwa urkasuwa
2: kazuwa bi a zan dai kama kan faro kenan
5: yo ake a ake atra ka nuwa udiya ka karnuwa ka ce ma ga iron ga iron ma
2: yawa
5: do a wona ka ce din sande sai kan masa ware a wona
2: yawa
5: kinan yi ar magan ce won
2: ar ma shi
3: sama fal tuwa ga
2: balle
0: ba yi ar magan ce
3: wa ta mun ne sarolla na sama fal
0: da ne zamnun ba
3: Bale
0: zina wiso kaso do to magana ka shana da kuru faras kam da samu ana shi da ne da tuma na lamar kuro yin zala azalin kamsa din bede yi sai
3: jibi zira kara da lalle
0: da are assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nam yawa ndu kila zawale
6: zali
0: ndu
6: zali
0: zabi
6: zali jariya
2: zali ono
0: zari nam
6: lambda
0: to bangana log to ka kallo sondi muskofa ne wata ne da bone assalamu alaikum
6: ah to man maso da watu ndo

0: daji uro sadakine buke su shi kungu da zazazazak su shiro kumbu da chilok turulan shiro aramche zuino dilaja lanzu shiro are kusum moye ngay gulchunon attungu de yon
1: yo guru are damga
2: bola
0: ya kora
2: bola
1: bola
2: bola
0: ya bola mata masu nya sumo ko
1: bola ko
0: bola bulla
1: bola bulla
0: ah ni ai ya ya bola mata ai nyari lamar Allah
1: biraja are kuzu mu
2: le ya shirma
1: sindi
2: ya ko nimi ai mi ada ta momin ko ka
0: amma
2: sar mangul dara ya
0: ai kin ga ko ru mumia
2: kin ga ko ya ta kuzu mu ga mo data mo re fa nimi na mai num la ro burum le nimi no ndo nyoro data re chin
0: ye lo chu za zakti da ai suzu awa lo tukina
2: da mo ya na ta magar mara
0: dina ai gitsina
2: kuma shi wa trimaro kama ta kusu matar le ja garla nyoro nauna sunu sunu sunu kusu mu sumo
1: jo yo ngore jilla
0: yo mero me da ai
2: yo mero ndo sha fera mo ya na mero fera mo ya na
0: yo ni ajam makala bola
2: bola klaru ngore kusu motion
0: yo kra ku kraru ai
2: klaru ngore
0: kla da la da ko
1: ar le ya shi mai wurti bare wazo sinji
0: shi na ko zine ya bare kai ka mai klaru
2: klaru ne ko
0: sha Allah tino ye yoske yana te magana ari
2: klaru ne
0: ko sha Allah tino ye yoske yana te magana ari suro kora adoni ba girema ya lanza ya modu doctor ya bana doctor ya bana kaumi director
2: ngala sera
0: sera to bagana na shadow ne kuma ramon motorcycle boro nafsa musamanu roza zuja ta danya sindira askun yana daji ta mamar korondoya ya wanda ya falmatai zafsuna daji furo akoyen ya falmata
2: na'am
0: da sonje
2: kin larme sha
0: kin larme ya yawa she mana ta mutum azai yare ya modu mai dai ala para su kuro kasata ma a suro biska ko yalan ndiya kai rubo sana kore da gana gana waye ya moda ala yi da kuro gana goya fa mata ya zafi
2: ngala
0: a
2: daruye
0: mana da tumoturum zuma zo ka fi diu warni min gulli mi yawon tumoturum zin be yawon
2: ka fi diu warni min gulli mi
0: yawon kurun yare be mana da ka fi diu warni ka fi diu nda so sho
2: ka fi diu da chungo sala na fsa
0: yawa
2: amma warne mi ngule mi ala au bude ka video warne mi ngule mi tumbu shikr talan shawar zai
0: yawa
2: titi manam tumbu shikr ni mi da lenu ka video ru watarang ni mi
0: yawa
2: watarang nam fitin
0: mana da fani mi shawar ni mi ngule mi
2: shawar ni mi ngule mi au korum lenu warne mi ma da
0: au shaw korum lenu warne ai le au shi ma da
2: bas ma da kala tartana da
0: yawa let's go ni
2: ba let's ra
0: ba masa
2: ba masa
0: hangal kadam kulai
1: ka fidi warmi ngulimia we hu no tinyar nguro tintina kulle warmi
0: awat kulle warmi ndin beru amal tintini
1: warmi
0: awat kulle warmi ndin beru amal tintini
1: tintini ya
0: ah shi airo sha mai wazna da ka fidi gu
1: sai kana sauri ya
0: yo
1: chungwa da tsaya
2: a wannan zauna mara
1: fa zauna mara tiringa lambo barre zai
0: yo allo kuma aula ambe kullum wani garin take yikin ba na karin turo kolle
2: kolle sa karin turo kolle da sa ta fa
0: karin turo ka fi di warani min gullimiya
2: a kullum
0: a kullum
2: ba kala tarto na shi ma da bi

0: daji to mangana loktu alan kam ton de yande kam zeno loktu ban nabaro
1: yada kin me ndimi ndimi
0: wore kin me ndimi kin me ndimi mana tamo toron zuma zace alai gaji mai to shi makorota saka shi tadanga meduno mana da tamo toron zabe yana
1: tadanga me rajiro akan tarjarin ba
0: jilwa kan tarjarin ba kakkal kanin me na sha min a riga yawo cinau
1: yo
0: tadanga mede shi tadanga meduno
1: shi tadanga mere
0: tamo toron zabe
1: tamo toron be ko ora no te ri taranga mere jira kan tar cherim ba
0: a ce ma
1: ka taranga me de
0: shi taranga me don
1: taranga mere ngam ni ma ya ba
0: a de shi taranga me don mana da tamo toron zabe
1: a da ya halta da kan
0: ya fa mata racin
2: dad
0: bulayim shuru
1: a maka ya kira
2: bushe ala wasa
0: a
2: shi taranga me de shi taranga me ara furtuka ma ko jumba
0: furtuka ma ko jumba nye tamu ma zaham ne mi
2: yo
0: kan turo kolle to mangana ko adda nyi wanda nanan an fato idro wolti yo dan yeto su loktu gana lailan woltin wolti ada ji karuntu inda ta magana ada ji sai mare ngoro ko ga ali kararo da zara gulli ne ne kama ne bere shi da
2: ko ga ku kula rasa
1: na bare sai dai
2: kan da
1: ran da ka ka su da wuta
0: da dai to su ran sun ala ci da kafiya zai da ji bo sai da ji lenye tusun woltin wolti ya fara scrum da koi koi

0: Ndawe membe yo.
1: Kin usku membe, kin lar membe, kin mendin membe.
0: Lar me se.
1: Kin lar me da, kabi diw warni men gulli me aano.
2: Kabi diw.
1: Kabi diw.
0: Are a letta mo yoro wa yare kabi diw no mano yanyi babu.
1: Yanda butiro na ma kama sade kam kamuro. Sade sade sisa na ndo ando aro sade cho.
0: Sama si mako ndo marasi.
1: Yondo, ay sama si mako ndo marasi ndugu yo gulzi. Amure, amuro.
3: So hindi ni takara yakara ter. Wait, yakara takara hindi ni ter na na hindi tamono.
0: Yane ke mursa kakandela akore.
3: Yanda akore.
2: Ngira bakura. Ngira bakura. Ngira bakura.
1: You're not going to be able to do it.
4: Bare ma tenne boye ne rebi a fonde ga ende gura mur gara mana je
1: gura mur gara sum ta ina re uye kwange ko ga karan ya fon mate bro wangu zuna
4: are are tau kira ran karai bo ta de da wa kiri ko lena boye na in da itu der tau ko
1: gila ala ala ala bara zuru
4: amin amin
1: kande kande zamu milaka an mikimin
4: kande da kin men indi mi yoro
1: kin men indi mi
4: Ah,
1: shi ma kuma shi taranga medicine ade. Ala gaje korosu kana de. Ta waturum zabe.
4: Wakin daro terin barkin ya shari kwa wuda kere da sun bi.
1: Ayeno.
4: Idu wakin daro terin ba mari shi ma.
1: Yo, ko ba masa ai mari.
4: Ah, shi ma ya.
1: Ngila fanye yewa ka anam dinda yake laka ne bultuye dinda bulturo na masa dan am ya am uru sada tsina.
4: Ai, bultuwa ta mago ja dare ya ko dinare. Fanni ma dar kalamba
1: yenda ka video yedo
4: ka video yedo a ka video warin gulin da ikra warin ya
1: kala bula warin ya
3: bula warin washe washe
1: ka du jira jira washe kala dewa ka jala alabi da amai waras krama da
2: kazada
1: kazari bai assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: ya wa nukla zaulin
0: ngala Umar Rabi mun gara gambo
1: ne Usho Umar Rabi mun yura askin yana kindi mai rugaro nda zo njen
0: ayoy kuma shiriya away gulluma mahalin sai bul ayoy kuma shiriya away gulluma mahalin sai bul sai gulluma mahalin da sai kuma so sai bul sai da kalan zura wuda da kuti da
1: ya kalan zura wuda ne gono da amma su amdoi suros chiro sur ammo sada kune gul su amdoi sada tin gul zira gozo le jin ba mare ambe su za su tana mun ndo ndo sun duye su sta
0: ayo da fal salam zuwa ku dakto
1: yawa
0: ya kin ji ne da yi ga salam zuwa ku dakto
1: ajab fandi laid ma gwani
0: ya da an gamba tare
1: yawa
0: a shin gamba tare shi fa kan restaurant zakara yo ngamde ngamde sha ta miya do no ni no a kuma tron zinde
1: ajab kan ne zamu na kan ne kin shi taranga medicine da manal kuma ne
0: yo taranga me da taranga me da yi shi bula ya kira
1: yo shi
3: har ma ka kan
1: da niro kana niro ka da ne wo ala bara zuke te ba gara botu dare gwaje na awa manai kada da jumba assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: yawa
5: jani kandwa
1: nam dukla dole
3: mo yana ne adutom ma
5: kettawa gornati ke sokotorum
1: yushe na karnya
5: da yayi rokora ka ala nan garin gayon
1: ayino
5: ala nan garin gayon
3: dina biya kulom na timya wala
5: ala ba gaba ndo baba ta da folle
1: ah wada
5: yawa folle ke jinyan na cham guri e diwon
2: cham guri e kandir mujumba
5: oke dai bunu tujanero wali
3: ke ayya
5: lawa ne ke
1: ah inje waye kruntu ya zafsa
5: ayoyo dai taraga lai wani ke yana kolnya nya koye
1: ai suru
2: ah warci ya
3: tara zure oi
1: ah nyida ai zum
5: ah tunguche
1: tunguche nyira askrnya na
5: kolari kinje ne
1: ngira bodo kindi me
2: ngira ngira
5: ah
1: askrnya na jiro kasa du to gara bodo kundi sha dan ronya na wa dai
2: tunguche
1: azapti de zamin da jikuru kauri la

0: bidiro lono ma fras kramdilan krutunde soro hay ba masa hay gulu min fras kraba de kala
1: ay ba fras kra mare aw gulti ba za uro kasar krintu yare doro kasar da
0: kororumayo askana am ko kororumayo
1: har kuna
0: lom
1: zutu sambarin ba bota sambarin ba
0: ga zo ndi mami
1: ah to kondan da da bota ga kada gule zai kongare ka ba mayu ka futu kam ngwa gudna de mayu ruginya
0: bla mado gwe mara rejin ni man bota
1: kasar bota bayar ba ya zoro sor askan yana kur krintu de ma samuna be so da ne rawar bota ba kasai ba amma sa biyar ta kuljin ba alai gon yari ma be kasu wunderin an gura gon yinkara ya masa kawai ajira reso ai san bi marta kuljin ba mai
0: yawa
1: ana kasar sa
0: ami ya rabbal alamin korombe ji dai koroma doni dare am patwe ro ike kuljina daji fande yake yin loktun de de ba sidina kafa kaliwa sulema yaken ya lumba
2: ya
0: lumba zawaro kutu tumanga koronzo sakana amma damgana yan kafa kaliwa sulema chilancin yan alai kama wanda ya andiya chado rolo numa daji korado ne zamyen yuma da konye zamyen koronde kama bultue ma ade shi daddare kulen kama shi tada ngam medono alai gaje wono ngal teshuru dinan kanda teri nyon adi shuma
2: adi sota zere
0: adi shuma jawon
2: ngala
0: daji kuma shi kapi diwe ma are bai shi modu mai dai ma dai tikin modu mai dai na kapi diwa da warni min gullimiya dala biyu ma kullum warni min nono
2: ya ta ma
0: ngayon
2: sai sama chumbon mananda
0: yo awoshe bai turon nyare mbe yo shi kapi diwu loktu dina loktun zelan mailo kutu
1: kutu
0: kol kolso awado ni gailman imaginary luman wajina duban naje
2: duban
0: ma sai guzuna yare
2: kuran malam sama zure
0: dai annan garo sha maye sirani amma shi kuru dala be mwarin gai na shi kalare a pimadi
2: do
0: maso gi yo allo sha shi tudu wani mun na sha kullum warni mun kan ga ne ko wani miya misal china
2: china
0: ku kam gila kam di vitamin nan
2: kam gila ka
0: ta kana
2: andero andero manan za kamil da jiran zalaga am gila gila kada fatana kala ka
0: da yaddar da jinon mai kuma bultin mare ya falmata yi am ya kasam zana mare am nan china da am wudu ba amma wudu ku zare ne
1: kana zare ba ya wudu ba kura kirimai ku zare kana zare ba
0: su ne wano
2: fal
0: ai sai yawa fal din mai dai yun
2: ana san mashi ba
0: fal din yau na kirimi kiri groma fal din yau
1: warjin
0: warjin ba dai kur ukra ya zo nan ni zura ku gibi dai
1: ku zo shi falle ma
2: ai ku zo sun zura ma ai sai mai dai ai la
1: ba tare ba kura kirimi kimala na ku zare kana zura zare ba san ma kana zare ba
2: kana zare ba ai
0: shi
2: amma bai yayar zaka ba amma shi mutaya ba dale jin
0: yawa
2: kam zawal ya kaso ne basar tin Allah nana kin tullan nana kin dangana na saide lengana na saide akkar zawa ya kaso ne basar tin dina wazin sirar
0: dinar ba wazin
2: are sir dina wazin
1: ha am kura kure guze farimiya bin ne cilla tulre ko cinor
0: cilla antulre
1: ah
0: ku ena yero antin da ro
1: ye ayo
2: lantulur ada cala ba
1: ku gajene ko zana de
2: da shi ga ba ya tulur to
1: kurle jin dole ya kaso ndiya da so gojin baro ne dai ngawujin dai shim kumdu so zai shin ka zasha na sai bakta gara da gojin kama yam gari mawari
2: yam ga bulte ta si ya
0: bulte ya shari
2: ya kam sar mai yam ga bulte man da zai mame na kurro bulte mara ina no mai ba ro
0: sai dai yana jira su kan
2: yana kan dela jama mi ora zaura askara na kule kana
0: da mu ya ta idan ya sandura alai modu kasallari bakcha butuba kasan zuru askan yana ta ida zai nya zina da faras kromdo ala sha suri da Muhammad Kamsulin ma kuru ade ma gade gafsana zai so ta ida yana zuru askan yana amna so wanda faras kromta muna son wangu askan yana nan di duk soro da ja ala kaman mai ala ya kasa dindur kasa da sira da jikuru adlan

0: Yanuma sannin zikin indi ne an kuniya kuma da a kuma mutane wurin ba a ne bule zana da ni kuma da kana da su ke da ganin kasar da zafi da ganin kasar da kasar da sura ala wanda ne ro kasar da mu kasar sura ala ko kula da loro ko kuma
1: amin amin amin kla sura Muhammad Chichibre me doing shwari by passe askan yana neurolog to makonin andia potro assalamu alaikum
2: Wa alaikum assalam bestiya maida.
1: Da wa tuklewa.
2: Da wa tuklewa tule usha kasa da usha furas da ita da turo.
1: Masha Allah masha Allah first come da tamta.
2: Kuma ai san Muhammad Sona jin furo da ngamare wakin karaka radio furun tuye.
1: Ngai tawa da kuntin da sambe so.
2: Ni karakan tanya.
1: Akai tawa da.
2: Akai da mabiyan da sayyar rashi.
1: Akai tawa da.
2: Kai da mabiyan da sai ya rashawari da mai email. Hanya da. Ya yi kafa da suka shafa da kamu yankal kon ga yankal. Rufu sanya har jimin na wallo na ma haruna mallam karashin sikin.
1: Insha Allah.
2: Amma kanya bare. Tsuru karo kan mamme da suka nan ka dro kamu kon ga fa ko farkin bon yana hatta inda maskin na rikol tiro. Duniya sanya dade kuma ranni nan nan ma arbiya waje a wannan era uwa ladimi au me wala ladimi na kamsu ladin ba ma wallahi gade
1: gade tawada
2: ne sukan nan kadro kan bayan kal kam kwayan kal kladiya yan kal sanya daga nan gana ya fatola atiye a ore biya wa haram gima wallahi shade insha Allah rabbi kanin ga ma banajin ashirin ne zaccin ashirya Allah ne zaccin durin ne zaccin kurawa falla indiya wujur nan nan karati min ne ranya banajin
1: Allah ya saki
2: ashirin da awa bara sai da illa sarodo jire gana sai hakki kamar tura ma shi ma isa sanya amda bara ba amma wada Allah nan karati min ma insha Allah rabbi na tumani miron ya fuzo sarin da ala da samara rakta sanya ce ala kam sirin na sarin da ala da samara rakta sanya ce ala kam sirin na sanya zaro baran da ala kam sanya da bai shiro rakta sanya da ce
1: amin amin masha Allah kala sauro Aisha Muhammad doing gro gangamare askan yana nyiro lokto makonin kalkalokto adin andia botro assalamu alaikum wa alaikum salam na dawa tukliya masha Allah ba Usman Gari krintin da sambe so first come da tamta ma da kinma wa
3: kai ne na bara sai kana da kulju
1: kai tawada
3: are mu injina amura fata da kana kana sai abba na to sai Allah da awara mu kun sai zar da su rumbo zuna in mu injina kana to
1: akai
3: are da awar tirin mara da indu zakka fa da zai
1: dai insha Allah
3: are are ji awu sai ba mun mai
1: akai tawada
3: are awu ya min jin baba min jin ba fa jin sai
1: insha Allah insha Allah
3: are are gore da ala kafa da da gore da ala sai an fara
1: amin amin amin
3: are ji ta mu sale nan da kira
1: hankala masha Allah ba Usman Gari kancin da sambe so askan yana nyiro lokto makonin kalkalokto adiyan andiya botro da jarami kancin da so allan dararam da yin botu gotin da ga first come da tamtama first come da ya kshana kan yana dro kuma ala andiya chudo da jikin tu kwami san lenge to su lokto gana lai ishado first come da tamtama ada toto kasanza ganye zanyen da jikin tu klewan andiya kan

gila harami kentu so ad radio ndarasun kenu imita piskun uskun da uwa kentu so program teman karya kasu ye nandiro isu krema loktunde sa arakro sakanaga na labao sa arakakalin nandiro program doin hawarai hawara pori sadie ishin daji chipo do wotuno hawara da krenu

0: lambado andia pandu idi shima sifir usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifir abin sifir lar sifir fal u diyaw indi sifir lar arak diyaw andia bonya edio ndara sonlan anu paraskram ningi adan gayatu krauman dasuru lewandwa kemgowi ngo kamla kramaman diolin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Andia fanum ba. Ndabdo klewa.
1: Klewa sele alaji kala ba kin kan ku goro ban ko ba ne member karam tarafi
0: ba naji. Kal kal wushe lokto are gawro. Ai lewa amduro gum gumin. Ka sarata ro. Wani kam gule wani min am nguso ndaga saya sarana alaban zuru ko are.
1: Yada ya fati ne bula gungun Allah a ce sika tero a jira kare duri shiro da indar do mun na.
0: Yawa.
1: Daji ya ya amsa gonge sagon lai shiron da do gluna
0: yawa
1: ricuna ga amsa ga nan guro umarare sha ba na aje garaga na sendiron da do gluna
0: yawa
1: daki fatima suleiman guro da ni ne ya fata sai shiron da do gluna
0: garaka
1: radio karanti sauka radio karanti ya ba na take shi da ga memba kare ga suna san masu sendiron da do gluna ala ajero ne yawa ki
0: amin ya rabbi ngila wushe kasaduro tumayin bai lawa na zuna sandi san maro kertuso daji diwan de telefon ni from gata ranu gaw lewando agumgui krauman dosoro praskram ninge. Assalamu alaikum dugaw.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum
1: salam. Karere Abubakar yarima ngura su zanne manaki
0: ngila usha Abubakar lewa praskram aran ndro lewa ngungumi lotar ka kallin
1: daji bura hawan min shamari kramare hetiala ko gawo ce ni lotar ka kallin ta kawani kida ba kram sun tun adon guna
0: yawa
1: daji sun indi ne anti Aisha ba lai yarima kama ba Muhammad da misalin gurbi RA lotar ka kallin ta adon guna
0: yawa
1: daji kan ya tsine ya ga yana da bala ba mai amma kirmanin guro alin kula yarwa fate lan da tsare ka kallin ka adon guna daji ya ne Khadija lan guro a gidare kurakiya hafsa amma sa da ya ne daji da rada giran mu alli dukan sun gon ko fatiya guro ajara alli amin ne tana kiya an gura ka ce fate amma na tsare ka da adon guna
0: gila wuce Abubakar tumayin bai lewa amma samar gamtuna Abubakar kam u arak lewa zana daji karantuzo gawiya kam do lewa nui sodu kasarno paraskram ningi adin go kam gadi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Dubdo kliya
2: kliya tale
0: alhamdulillah tugo
2: ma abba bula jakana
0: ngala abba bula jakana ndule wani doktorin
2: plus gram ninge ala anje rufsana
0: amin ade jire
2: ngala jimi fatu dara san kura baga na lazi su don daftu nan mana
0: jawa moyena
2: nda jimi de bula jakana sai doktorin daftu nan mana
0: ngala
2: ko ero moto manguro bulum kute shen daftu
0: jawa ndugale
2: konto ngul ma shen daftu nan mana
0: ngala
2: bande umar habiba babun titi ate doktorin daftu nan mana
0: yawa
2: aw ben bukar bulan tule shirin da firan mana
0: yawa
2: ba na wai na makarin kono an shirin da firan mana
0: yawa
2: ngala sai tu
0: shi ngala wushe Abubula jakana ye lewa mugugumtuna amma ya samaro tumande mbei sande lewa mada samuna go kam gade. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Dabdo kliwa kliwa sile alhamdulillah
3: bagu dusu si mari bofalle memba karapka radio kurintuye
0: kalkal bagu dusu
3: karakaram ninge
0: ade a
3: yama de ma mari samma toron dar gende gina
0: yawa
3: na saba kase yin mamman ba kase ya abdurrahman ba kase ya ba shi gawa ba mal mode le man ma ba ce kuma da ji jaman de ma awoyi in chokwaria mayaya bayan kwatas ya proba na wai na masaya soro bala da wuce ke Umar Habib da kuma da sa kam masoro kuma shani ka su ba na ba gan bai saya wa jiri ho so alli so bai sa su kam masoro ni ni rubuna
0: gila
3: ala wa ti herra so fatura de da ba kun ni kam masoro da rubo da kuma
0: sam ma moyi na ba gudu su ji mari gila ushe kasa duro daji kritu so botu ba gudu sai adin ganala daji batalla aube fulai nandiro ikia daji waltia dukku ye konye wana
4: Ramare.

0: harami karantu so tuma mai tamtam kayya di gonwa kayya fulaidoi palmata alabe karantu so paraskram ninge nandiro ishin radio ndarason lan mita fiskun uskun nutta uwa kusku kirmayro diwande telefonye forum gata rannu bonu lewando kamgoye kramando soro da jingo kamla diwali assalamu alaikum assalamu alaikum
1: abba
0: bukari yarima
1: kamla
0: fal muhim kamla fal muhim je sanan bi alama am da
1: fal je sanan inde man inde baba ya ba la in gura su nan yana dafa ala kattalle sha a kana da tijere ta gidan ne ya in jima
0: an
1: sai sa sa samu kan ne fama dole an san jin ba la kattalle sha a
0: gila abba bukari am inde muhim je sanan da yasku there is a world ticket on paraskram ninge go kam gade assalamu alaikum Assalamu alaikum. Fan samba. Rafanyim panyim banya. Look to gade chon dum mawalti ne bone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayya diwal de nye fadum ba andia nya fanyim ba. Daji look to chon dum mawalti ne bone. Go kam gade. Assalamu alaikum.
1: Walego salarawa gana Umar Ngoro Musare.
0: Gila rawa gana ndu lewani kasarataro Dr. Alkakalin.
1: Bagwen Umar Ngoro Musare li angana Hadiza Muhammad Ngoro Musare li angana nyikira ameli angana kilewali.
0: Gila wishe rawa gana kasar al majlima tindo. Go kam gade. Salamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Dubdo kilewa. Alaikum salam.
2: Barkama.
0: Barkama.
2: Mo bachari gula murai manajin
0: gula bachari dolewa ni min
2: yo aisha ganga mariyo ngana
0: yawa
2: yo ababula jakana lewa ngana
0: yawa
2: umur habibi yo ngana
0: yawa
2: yo nikiram kuriti tam namba tare lewa ngana
0: yawa
2: yo david yo pintu mo manuri hori kisari lewa ngana da iskriya chino
0: gula wishe gula mashallah daji a botu fallar goya dai kare ne san me kinyi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dike awon manajin
0: ndu
1: dike awon manajin
0: ngala nya fantin
1: dai mai fato ndara sane da mu soron ni je hada gumbo
0: sana moyei moyei
1: ndugo na kuma shi ne raga na kuma shi ne wai sai sai yana
0: kalkal tuma ne be nya fanzana
1: abba bula ga kana to abba bukari rima to
0: awo
1: babula mo ye sa jama za san masoro ni je da gungo suna
0: kalkal
1: tawai gura
0: ayya diwal num da gana sho lak dai krintu so daji botu allan daji kasar yin a daji susudo amde gasaya sarana so nda gasaya gasauna san masoro daji uma masa malimbi dan dia fajarain dai sai kuru lokto fuyen paraskaram ningen kala kliya assalamu alaikum wa rahmatullah
3: alqana algilana sama kara sarani lilgasil mabaqdar awi ibata dagara nadu sawa kamisha tasallumur alkhala wa doni ila yahana